sisi ya uu. Ya salama kursa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kursa. Tanga, tanga, umbusa, tanga. Nesa makosa.